0: Kita nang rubung temen batirku.
1: Wong rubung batir kok ora ngerti.
0: Mbok yo repanu yo lo. Sumya.